0: No mo.
1: When Dub said, what's the thing?
0: No mo. No mo. No mo.
1: What a time!
0: No mo. No mo. No mo. No mo. No mo.